Palema namba chalindi muka chalange chiyoga Rumdode we chiyombo ya longola Yaleto sa jeko pimisa Palema namba chalindi muka chalange chiyoga Rumdode we chiyombo ya longola Yaleto sa jeko pimisa Chali kubita chamaga na chiyoga ya kulonga Isirini na tana kimba moja Yangu za hee

yayiqeda ukwenza umhlaba wayo. Kwakumsebenzi omkhulu lo wawenza. Njengamanje le ndoda ilele. Iyekeni chubeke nophupho lwayo, ningayiphazamisi. Ilanga lishonile eAfrika, kumnyama, kuyabanda. Iningi impumelelo namathuba eMzantsi Afrika. Batshengise indlela, bavimbe. Ngingumama wezingane zonke. Kungcono ngingafa, kunokuba ngiphelele lithemba. Buka labantwana, babheke ebusweni.